Morom prakini kukwara asirubeji rutu na gwane kire ni kilikuwa mo ipata letu. Umu atika gwane kira kumu ino mantu ava changere kilikuwa mori yetu. Umu atika papa era ava navaya pa ehungo umunyo pampepo. Nyame krisnes mbungu nakamure tarako ilikuwa mo ili. Anu na ina tatika gwane kira kumu nomnona uka changere kilikuwa mori yetu. Anu mbuti tatika ziresa ngamumu. Kabas jenge epata letu ose kwa karatu watatu otate nunane wali zumba makura otate waka kwa rakumkadi wa pekinu hapa tuziko epato okumkadi kabgahara kutupanunja masiku kutu wizira konzoti otate apala kere nga atupakere mbili nyengesi gazona gura kapiena abatupakere mbili nye ose kuna kudimba sure makura kuiruga na ngapi kerasi imongos na kawasi chenge mbudi zetu ano se mkadioro kaswike sapuko tuwa prakinini kwa pasta sakika sera omgata mikere kugawa ehungo mwenyo kumnona gona oga uchangere ko anongesi tatuka mani sanyi suyu nga sendi ano karanyi mpura keni ipo ozwe asi ngapi umbaka mani sere kagawa ehungo mwenyo liao elia tembe koguhia zinya omgawa pirakara anwana wendio stumbu Gwina, himotupu, numa korangedo kumnona Gwina.

Oyu wato FM viri idhu kwa kuna dhu hatu kuna kuranda kumbudhi edhian kutoya imerjian thimende. Namibia nga kone kitha eshi matepu kiro oma mweno masherenyi kumakurando okukanda na dihamba do HIV no AIDS kukona huthe mnyima maendiro kutho aha wana mumia kathu dhingi mwita yukukanda na dihamba di. Apa nga katapa thiamba muthigungi thumbunga the United Nations thokwa atara kudihamba do HIV no AIDS mukoko mu New York mukariripo wa Namibia kumbunga the UN pendananda nga kumbira matunga omukae akumithemo ikuru peritha yao nukutana thashine akare koma mweno mashere nye muruvethe rurure kumakurando odihamba do HIV no AIDS. Nanda nga yuvitha shine maendero kutho wa hawana mnamibia amu miaka dhina piti po makuma wadi. Muna hata na maperesenda makumi kuoko o mahukero mnyima oyu hoko kayo ipia yodi hamba do HIV kutunda mumaka oma yovuma wadno dikumi. Nukuna kukokera hakumithe mo itoko mena yoma peresenda makumi kuoko neno kuoko na maperesenda makumi kuoko neno kuoko no maperesenda makumi kuoko neno kuoko ya wanu awahana kuwa na uanga udihamba di nga yuvitha karo shine Namibia dutunga dukutanga mu Afrika dia ikona kushana kutundi therapo marundu erudi hamba dino kutunda kwa nyina mwanuke diende kwa mwanuke no maperesenda makumi kuoko neno kuoko fojotu mbututu otuhana kuyovoru katwa pira dihamba di Namibia nga kumbira karo makwati soko omu kutana thama fabriko kutenda wanga ma Afrika no makuture romo okuhuritha dihamba do AIDS eshi ukukutu kuunje wanje wa ombunga kuiha yomwaka mayovima wadi no makumi mahatu. Ndango dhuthitata thavinduka nga thitanga kunyatirisa maku yuvero kuyadhi mamuve kudiangu du kutunga de hrot au ptu naro du kutanga mkuwa na matawe dhero okuyadhi mamuve muruve dhero rure o umbo ukakara muve wao pa umure.

0: Ndango the thitata savindu kanga the thotho nuna eshi maku yuvero ano hatamba katapa makungero kuna kamwe na karethu pithairua na tharua nanga ndango the thitata nukuro ithendhira mangu ano mbua kakare yao. Muyendithi uku atiramo uku makura ndoku hatira kumango kutunga mndango the thitata Elia Shapopi nga thotho nuna ifuma nena yondango the thitata no ifuma nena ya wanu wa hatunga mumakura ndo endimu mkunda uya. Muyendithi shukuru ndango the thitata savinduka Moses Machai nga kuru pertha hanu hatunga moeshi makura ndo anu nganya hakature mthuruwa na mumuhingo okuroera no kukurikanya. Ayenga koni kithakaro eshi mbadu wa kunyatesa mambapiro kuwa reteranga hanu hoku ya pamundinda no kuangirashi ni kundango dho sitata hana tundu no sitambo thokuwa amwena eshi hatambu kere kuwa na muve. Hano hatunga mudiangodi ngaha wavuru kitha mkuya no madokumende ya hajama itamba ya wa maporitha pakuna nyatesa maku yuvero oku ya dhima muve. Makurando o makurithero awamurea ahan kutoya eshi Karas Youth Development Initiative nga hamura iyuvatheka yo ufwiki mnyimadho deura dhakari reko kumatangiro kaondaka na mudoropa the Kate Mansuo dhoku hatara kutapa maamweno kuyuhokoka yo kuchavuka ndani no maamweno okunguthera mungu mamunu. Yamba inone ngai erapo mnyimadho pahamure ya hamwe ya wangaha kahatera mudeura dhia ngaha yuvitha eshi masertifikati ya hawane kuhura o deura mbadia wana manongo neno kumutara wa Namibia Qualification Authority. Mukathipona utho ombungadho wa mureya Mark Vedboy ngamba shine mbadi dongai hokoka noha haterimo hai watongwere kumatangiro o deura esinganyi ngenyu hakuwane certificate okuneedha mahatero mwao mudeura dhia. Vedboy nga wethera kushinanga hakuwana no mutara wa maporitha nguvuru wa mkunda na wahaterimo awai na kundama omunga hawapa ukeno uhe. Kayuvi thakaro shina mashiri nyoko makumathere mahatu aharu were kwa haru wanithire mkuru wera deura dhiha wanine diango iruwa nthayo kumhongitha ndani noidia. Mukathipuna utho ombunga dhino festu shimanda ngarombo mathiere roko wa haterimo na wahongi ho deura dhino wahatundere kunguru shuretha yunam koi ngahana hatera nao mungoka nyithia. Mbunga dhinga dhiyuvitha eshi noma ano dhidi o kashana manongwe neno kumutara wa NQA kuthoko. Presidente utunga de Algeria Abdel Majid Tebboune ngatoko rakahuthera mukariripo utunga de Algeria kutitunga de mali pa wangu. Uministri wepando dhutunga kuna changu na matokoro wano kumakuture romwa Presidente Tebboune okuhuthera po undambo uwa okutana rawa kare pakachi kwa matungano mawadi kupitira mwiku yuvathana no maruwa neno pofocho matungano nano panarodho kontinentu wa Afrika. Uministro wakaita wa Algeria ngauta na rithama yandhurero omandhira omanyunyi omuwiru kumanyunyi omritunga damali nonga umhurisa thinyenga nyithi na karapo pakachi kumatungano mawadi kupita kana mwaka ya tundere kuthihoko katho kukonda drone wa wakamali. Mwaka ondaka ngenda na firi mwaka wama yuvu mawadu makuma wadu no kuwako Algeria pwa kondhile drone wa wakaita wa mali pepino mururani mudina shi anarei maira omuwiru akarapo. Mnyima Algeria pwana yandere maira yendi omuwiru kumanyonyomu mali ya ningi siri kihedno ditunga dihuthe mkaharipo wadio. Mwaka ondaka mangundu mwaka wama yuvu mawadu makuma wadu no kuwako ditunga dia mali dekarapo tire mali dekarapo tire Algeria kundango dho ipangura yopanaro dho kae. Algeria kwa kantura po yoropotai ya no kuyuvitha eshi badidi no didi no kwa tanatha eshi drone yu hakondhire areire mirao dho muwiru no ya roere pathi na mrao mukumukonda. Mutara opari okuthita South Africa kuna uwera thindhivi thothikuru mnyima dhoifa yukuchavuka ya mpepio mthipanithi thotunga tha bafana bafana nomu Mamelodi Sundown Jaden Adams. Mupepi no paka chuma kama kuma wadi no kuoko nganyi nganyi nga kakara potitunga da South Africa kumutango panarizo kai wa FIFA o hana kupepera mu America o kungakaneza ujimu kiwendi mudikande rodeo pari panarizo kai. Ifa endi kuna itana sambunga thakara paparu kusita mu South Africa enepadeha na yuvitha eshi inumunye nga iriterapo ifa ii. Adams, kwa kufumanitha thinda mumutangu opari ukuthita kupitira mthipani sa Stellenbosch, kuhuthe ukuthirukira mwako makuthitori kuthipani sa Mamelodi Sundown. Aye, kwa hatere mthipani sa Bafana, ithikartha kawane mudari o bronze rvedhero mutangu kupepera pari opanaru za Africa mu Ivory Coast, mumwako mayovu mawadi na makuma wadi no name. Adams nga kapepa mumutangu dhothi hea dhihatu dhothi pani sa Bafana mu America ene mpadinga pepi mumutangu ungathi pepi thipani thotunga jenji na Canada mu Los Angeles. Presidente Cyril Ramaphosa anayuvitha thijirothi ndi kuifa ya Adams. Ramaphosa anayuvitha eshim yiku yuva endi pofochi iji na wakadiko dia Adams pofochi na washere wendi mthipani sa Bafana ndani na Mamelodi Sundown. Popa unhura umbudhi. Dhokurandako tunakathi yuva mviri dhoti kumi no dhofochi momno Muwato FM.
1: Kukuta kufirura epumbalioki apanomana kuliano ndia donongwa. Nonkondo edi okara na do pukubare ka ezuva. Ntani, ea fora kara mono mtima dova na media. Simpe kwa karuga ne sausura we pungu, wakara ne kutiko o wahara. Culture Collection Oshitaka, kunaka wiza maruperu wa peke. Kunaka zuwa pukulira maruveze aga atutura eparu likare ne kuta. Kali hafe senye, no utovara wompo. Oshitaka, tokuta, suruoso sire.
2: Namposti kuna kupukurura wagwane ni mama uwamo skesa osepange rosi ili kwa mwole kutambwisa kuna karangwendi ngesi spana suke ndagura po mabango kukuli siga kuna katame kama mazuba gatatu ga pembankuru ili malamewe gavali nonurumbali na ntazimwe ukwama ili kwa mwole ngali diwi kwa nkinyi ezuba kwa radio kwa wa awarugane sa skara tasa namposti nga wagwana imaliwa yao kutunda mama zuba gavali toguru mama zuba gane ga pembankuru ili malio 2026 wakuru pe ntani bantu ababaparuka no maurema awonga batambura imaliwa yawo mamazuba ntantatu togoro mamazuba murongo kapemba nkuru baya kwa mikoba nona ununsingwe mamazuba rona zimwe togoro mamazuba rona ntatu kapemba nkuru tani basic income cash grant mamazuba rona ntano togoro mamazuba rona ntazimwe kapemba nkuru bagwane ni mama wa kuna kwa diorekesasi wa hepa kwa mamazuba ogova na tulisa popa veta omo ngende isesa zokufu ta ngazi tambisa tupuwa gwane ni mama uwa kukwama omobana batura mono muhanguro ndi mono mbunga anonsene owe kutambura na kunye mfuto owe ngo gwana silinga ozo poruweze roro ono katingura mbere wa zaposa ndipe wango lio kutambisira wagwane ni mama uwa owo awa gwane ni mawapo mawango ogo hipana yo kenda gura aitambisire kuna kuwa kurangeda wakare po mawango gao lokuse supika kugenda inano yuire kwa mawango nagopeke kukutambisira. Nampost, we deliver more.

0: Madiso.
1: Halo, Nane.
0: Newa.
1: Ya, panya le jona karamatao ena. Naga Madiso. Ukwame na tupuko papara mkadona. Ukutula aterako tuposuro so supi. Ogu mkadona gano, gako nanyo karangendi po mkundawa siyandea. Kasote, ruhuru mwengoso. Mkadona kukwale kera numbora 25, udogoro 40. Yetuwa kupapara, yo inji nagwa ni kera tumna meko kofoni zange. Hanan mane sa namba kukugawa. Apanya me joni naku uyu nga mosawe ma. Kupapara kwa mkadona kukutuwa kera posuru oto supi. Kukwale kera numbora 25, udogoro 40. Makura yoku wa makonga noga kona guwane kera kwa namba zio guwa ihara. Yo inji tuzo gire nage. Namba zange kwa kara 081 80 71 73 7. Nakurugura namba 081 80 71 73 7. Halo, tangu sina kutuka po namba 081 80 71 7 3 7 7 kwa last 10. Yanuwa ngano gakona kutugwa na ugumkado na ihara tukazogere na gepa na inatu kutuka wale kukugogere na gefe na itambora ngano ati kile kuruga na kuhare kanguroa.
0: Ewa.

0: Madiso.
1: Ewansano. Nandi pashkenge. Aushana kubiruwa na gambaha. Wale mini makiti. Eku nozi na kare wepili mawea. Mwana kuzere tuwa. 86-95-495. Njubruke. Nandi pashkenge. Kuna kushana kubiruwa na gambaha. Wale mini makiti. Kara na grade 11 certificate. Mwana kuzere tuwa. 86-95-095.
0: Can you

oyu wato FM viri dhukutanga kuna kuranda kumbuthi edhiyantuto ya Emergian Thimende. Ngeshefa the Botswana Oil Limited dhina yivitha eshi marunga thano okatura po diangudu kupungura maori kusuwa kwa mund okukuma kumalitera mamiliona dithere kuna kuenda po thwana theka diditunga dina kushana kutanda thamakare roko o maori mditunga. Muyendithi yuko hatira kumarunga thano noku ngeshefa the maori letseho mueng Kambashi ngeshefa thino dhane ya karemuwe okuhana himi katendera diango dino nonga hatanga kare iku yunga na wathinda asha diango. Mue nga wethera kushine makura ndoano kuna kwa aruwa na mumaruwa npofochi nongeshefa the maori the namkor nukuna hatira muiruwa na yukutanda thamakare roko maori mukunda. Diangodi mbodi natawe the ditunga de Botswana mbodi urange na do maori ukutundira kumatunga ya Middle East na Europa nukwa mwena kuro uthura makare roko o maori mditunga nukore thipitha thuruwa na thukutapa thana maori. Maumbo okupita kana diyovi no mathere mawadi oanema nina kawanenamu uwa mumakurando ondhango dhuthi tata sabinduka okutapa marucheno no kenge no maperesenda makumi kuoko hatu o maumbo awana kare marucheno. Hayendi sindhango dhuthi tata sabinduka na waruwa ni mundhango nga haka dhingura maproyeka okuchaka chaka muka kenga maendhurukuthu wa dipo okutura muiruwa na ndo kutura marucheno mumango mumikunda toreo za Tobias Hainyeko, Moses Garweb, Mukomazal na Vinduk Rural. Makurando ano harunga thana kamani za mkaunda kamangundu mbwana tura marucheno mumarukanda a mix oshumuithe extension 6 no extension 7 okuno marunga thano adipo karo katura marucheno no ku Babylon. Muyendithi iruwa na yondhango dhuthi tata Moses Machainga ambashi thitambo thoma kurando thoku kumitha iruwa na yondhango kwa wahe nukuroi tha makungero awanu pakutura maramba muitarata. Muku kutha mumwendi makurando okudiango dukutunga dia mix tamba hakuwa manithe nukuna thia rilangenyu iruwa na yuku nunge kamarucheno ano kununga thano dho marucheno dha nampawa nukuna kuitatera eshi kukona hakuiruwa ni mkaunda kofochi endi tuwadi otutudi kutho. Muyendithi mkunda torero watsumkwe Pietrus Muchi ngakuru perithaka wana muhingo okutundithapo ukukutu wawakwengo awahapira uturo awahatunga muitondo miaka dhudhingi. Makuru peritho nga hayu vitha mnyumadho pahachangimbuthi wa NBC nga haka dhingura diangodia noka wanashi hanua shime hatungira muitondo nga minga kenge ukukutu wawo hau yuvithiri miaka dhihatu dhina pitipo. Mbunga dhinga dhivitha shine mbaditha wana maamweno kehea na uko waka uhurumende endi haka wa dhingure. Muchinga ambashi, mbadiko nombuthi nga hayarika ku NBC ngomba dia dimuka espo haduwa hanapiri uturo. Mwinyi madhopa nga kawa dhingura nga kumbira mitara dho uhurumende haka ngeshefa no mitara dhimu adho ukarira mokuruwa na pofoshino mbere wa dhendi ha mwenu kuro uthura ukaro wa wanuwaya. Mukutha mumwendi ngambinga mayuo kwatira mwendi matende kukona mwene kumene napo mukutapa uturo muruvedhe lorome pithikumene na mutsumkwe. Uhurumende oditunga da Uganda unayuvitha shine hano dikumi no kuwa kono yofochi kwafa kundara mwivike ino mumbunda diva dho ditunga mumkunda wa Karamoja pamarandu oru kukutu oru kuru oru na kara komia kathu dhingi. Hanjimi nga hayuvitha shine nga hayonga ritha muyangu wawo yoishi mvura omu pungaroko kundoku matangiro kaondaka kupembona apatha tanga nga thivaka thukudima. Hadim kinga hako nikithashine ukukutu kuna kureta maui o makuru no kuna kureta po makuchinjoi vaka no imwe aira upu o meyu imbumburu yo karakumbuto mepithero o muthitu nda no imwe ya mkutoya ura kunginyo nganji. Mene sercho kuru Robina na Banja ngamba shima yovia wakadiko
kuna wathi badiko idia yoishiru kukutu runakara kukieho rure no kuepitha mbuto dhodhi he. Mberi wa dhendi kuna kushana matawe dhero kabineti mkuwana mkuwithi tawe dherada kaure ei hananyanda hanu porno ruvedhe mkapipi mkundadhi. Hurumende ngatanga kare no makura ndokta pera idia yoru kukutu. Mapia, omengi, ombuto dho mundere, tumbi no makunde, kuna dika na no ngai tundi thapo makuru perithwaka renao hanjimi, eskukona hayangure muyango mwene. Hadimu ki hanakumbera, akarange kwa mapumbero mwene, nukuruwa nenapo fochi, mwiruwa na yoku pungwera muunjimi, ndani nukutura po mandhira oku hatera muunjimi, oku vetera, mkutepura maukukutu inakureta po ino. Mbunda diva za Uganda, omwana roka ngamvura omupu, makare karo ukukutu ukuru oku piraidia. Mumwa kwa mayovi mawadi makumu mawadi no dhiwadi, hanu hoku pita kana mayovi mawadi matheru mawadi kwa fire kundhara, no ikorwa yoku tundera kundhara, mumbunda diva za Uganda kukusaitundamo edhi hayuvi thire hombunga dho unu umnu. United States ana homo kera karo Iran mukuhutha nyara, koinga kondo kuikepa enga ipiti mudukuru via the Strait of Hormuz. Mukuhutha kumuhomo wa Amerika, mbunga the Islamic Revolutionary Guard Corps da Iran, ngathi homo kira, thikepa ethi ngathi piti mumeyu aya, pofochi karno kuhomo kira makamba a US akara mumatunga o mapara umbo. Mbunga thiluthi na yuvitha eshi ngathi homo kera kamba the US dakara mu Jordan okuno makamba omu United Arab Emirates, Qatar, Kuwait na Bahrain nga kono kutambu kera kukanda na muhomo dhia edhi ngathi kara ashi mumuhingo konda maonga kuenda thinema thuthire ndani no madrones okutundera mu Iran. Inone ngai na hoko ka okunonga ikara kukaro ita imwa kumatangero othiviki. Mwenyima dhopa Iran nga homo kera ikesha ikepa ihatu yopa ngeshefa e ingaisha na kupita mumeyo ya. Mushunda ha mutara ombudhi nga uyuvithashi Iran nga yandhera shime ndhiradhi adhumdikuru via katekua katapera karo makone kitho omu anakone kitha eskehethi nuthikepa thokusha na kupita mom nganyi hathikonde. Mbonga dhoka ita zena yuvitha eshi thikepa thenga hathikondo nga hathikondo mnyima dhupa nga hathipa makone kitho okuimana ene mbadi nga thikono kukumi thamo marawero okuimana. Papa Uhuru Mbudhi, dhokuranda kutuna kathi yuvambiri dho unem, momno muwato FM.

kerelita uya tuikile membo, tunda sena su kereliwa punye membo, tunda membo tatu yao yukilirenye omayendoga sarusungu. Kwenye kukula vandambo, nuwa nekoro, nuwa kaume na venyo wadivire, ugumati katusigire, nuwa diwa wakurona, awa umati na zidawalio, otate mkondano na nevishoni, asiyo wakara na yo, na wakura mungura tuliedere nye, buturuga na siruga na oso. Pandu siri unene, sena sumadiyo soketuga kaveri kuga atamba, pandu.

Shaya Metiwali. Netitatu waporoso mo British ka apagisire video zukazili kidire suma mkawa tenjasi kuna kuyugwarasi agemo Zimbabwe kunyima za paka tundire poka pareka Heathrow mo Britain no mbapira ozukawa didlikire mazua gane gapemba nkuru maatika tenjasi suma kufuranga ya mwoneke kompangiro mungura kunyima zokumkwata wa porosi umbunga Interpol. Kaya nkondo pekere South Africa kapisi ulewe angolo kufura kubanda o warugana maukoro kochi tani eku nukulo nkondo kari gendere nukure chapo kinko evu mo China skando chalua yali kari gumine mosrongo sina moswike kwenyara wa ntuno miliuna mbali wakawa runduire mawango umutina kupitira mpepo zinazo nkondo. Ekundungulo Medina lialo pavi kuna gendaye pono kilometa doksika keyo ilimwe mobili inakarasi snema sosnene unene mo France skando sokuho vera alipitire yekurue futa mustata sa Taizou masiku gonkera komeho zoka kinki sa evu mo wenzou mo kachiko masiku nyima za paka lipitire unene po mwangu kogure mo Japan koirudi aliretere mvura azo nene mo Taiwan omukali kundungire likapite kurwa mzogo kowera kali litsire po kinko evu kumweno kutuma angele kukare na mpepo zo nene kazidi pagire wanduro na tambali mo Filipine blikare seazo kuna kugoma ukaya mononkondo ikundungulina simpe kuna kugawa sponga sunene no kugawa nene po etendera no mvura kundungulina kuna kulindindira simpe mukasesu panonkondo dalo opolina kuyuka korwa mzogo tokero pumbo mpepo kawa tenjase kundungulina kuna kuyukaya korwa upumezua muanhi mumanda ano likayuke ko rwa mzogo gwa Yellow Sea mo Sandong Peninsula Metiwali. Ipoz na urumbudi zetu na tukazuva mbudi zoku wa makopo ili zontambali mo Mwato FM. Karai mindindiro, kwenye mazoro weze, nuvurai kulipake ira kumwe na mpwetu Joseph Starara, oguna vura kukuretera ko unene po yalikuwa mo loudano maudano nene po gombara zo kusanga watu na koradio zoge simpe tikira mokupurake na koradio zoge.

Yesus monguro wazanaina, kunaku uyunga yoku hamena koiruga na yokereli. Nonkango, edidinaku uyunga si. Sene muna mana kuruga na, tanteni asi one vakareli wa uhesi. Yei one kunarugana yei vana mtanteri asi muirugane. Nononkango edi, inke anatamba Yesus. Ndi inke anahara kuturonga monguro wa ezanaina. Inke Yesus anahara nampo kuuyunga kumwenose. Yesus kuna kuuyunga asi kapina gwanene varugane tupu yoyo vana vatantere. Makura vandindire asi vagwane mo mpandu ndi mfeto zongandi. Yesus age kuna kutundindira turugane kupita kana poyo vana tutantere asi ngano yona tuvura kurugana. Mongurova za naina na meno we mkwetu, Yesus kuna kutuzigidira mosuruga na sourongwa. Kuna kutuzigidira mosuruga na sokara vakare livendi. Age, kapi atara kounziwo irugana oyo tunarugana. Nye Yesus anahara turugane. Nye ose tukare no kwa uonene weharo kumwenendi. Yesus anahara irugana yetu eituna kumuruga nena. Itutware deseko kwa uwa kumwenendi. Morwa, kapina gwanene kuruga na tupu yei vana tupangere asiyona tuvura kurugana. Kapina gwanene mokuruga na tupu, yoyo vana tutantera siyona turugane na karunga. Nye osenani, twahepa kuruga na kupita kanena. Turugane, nye ose, tumdive Yesus. Yesus kapiana hara tukare tupu vakare livendi.